0: with news. With PM in Samoa.
1: Fifi anama te fafele ya tu ya Samoa lo tapu e mai mauti malau ni tu na ta alofa lava ma lori sa ifo maua malangi ma. Usi mai lori faafonga I telefoni o le stofi isfu lima o kitopo lua felu isfu lono ale lima te olutasi PI ya o te oroa. Fai mele faamitala upu faapolokiki o James Nokise o fai pule italo nuanga faasalau lau tele wa matua faaiteti. Mai le ise lo tu tele e faamitala ia natu fainga faavai. Na awai pati la iti li talo nuanga vainga faapufai SS le TV New Zealand le poona nafi ma faapopole malo si fau le natu tau wanga palota. Fai mai Nokise e sili atu vaenga I mana o mia I tangati palota na ilo le na o faata alofa ma polo omisi faalele mole fainga palota. Pemele suita ite o le leipa ya Kamel Sepuloni, o lo o maua le ta ite o le pati ya Chris Hipkins, le lango lango e mana umia ele atunuu atoa e suyele malo. E lua sulfaso au le iyo ole aso le palota, wa tutusa le ta ite o le pati ya Chris Hipkins, ma Christopher Luxon o le National, o le pale mia e silo na fia fia iai le palota ale One News Variant, na faasal lawina ele po na nafi. Walwos full pasene nele au fa ita ita I umai lua, ina wisi itia Hipkins ile lua ai le vayasa tolwai, ina wamaea le falafula fua inga ta ita ile TV in New Zealand ile aso lua tolwai. Fai maise puloni, o manatu na lato o maua le tawanga palota, o matua lofi tuina. E musu le ta National Party ya Christopher Luxon e whaalangolango le Opportunity Party po o se avanoa, po o se o se avanoa e ngāri rua whaatatiai ma ila atou le mālo. O le pānota le One News Variant anafi na mawaya le Opportunity le valu pasene ma le isi ile tūlanga I filifili e le mālo o le asu soaing. Fitu tesi malelua le faateleina atu o tangata pasifika yono taofia I falema I New Zealand ona ole bronchiectasis. Pe a faatu tu sa isi tangata New Zealand leo ni tangata pasifika tu sa imateli ipotifou ale Cardiac and Respiratory Foundation New Zealand. Fai meye to otasi malito onu tangata kiwia afia I faa mai ole sela, pe tu se malaiwa selau lima sfulu wafe tangata, ma ua nalu si itio fai numere I tausanga o tea. Fai mele pule sile ole foundation si a leti tia Harding, oni fai numere mata o tia nei, ma imana o mio na fai yesi faa tatau. Wa ave ele vala au le malo, ia faa tu peina le tuipuipui ole RSV motamaiti, le sanga faa le leia o le tausinga le soifu maalore ina I fale, ma lango lango le awa o ina o nuu maori ma le pasifika. O loo faa maalo siya le faipule o le Green Party a teia nau tuyono, le sue su eina atili o le faa unga aine o le atumai faa pitoa po le AI, Artificial Intelligence in New Zealand. Pamele Green Party, o le ala atu faa tuntunuina le atamai faa pitoa AI, na ia faa so atu lo na ngai tangata New Zealand. Aile na o company teknolosi o lo faa ngai oia, pe a filifilia ili faa ngai palota. Na faa alia le taite ilangolangol party ya Chloe Swarbrick, ete tau o nangalue le AI mo tangata male paneta, ma ila atu tele ngalulue mo le AI. Fai mai tu yono, Ulo oto oto ina ni pui pui ngai te tau na mafau fo yele malo pe a faa o ngā le AI. Ma le tala faa I un? O le si itia mawalunga le tau o le soifuanga ma le tau o oloa ma le lea ngafatia o fale o ni mataa upu vevela ia sa faa ma mafai na I finaunga a pati la iti lea soa nafi. O faa I loa mai le taite o le act party ya David Simoa o le tau ngataa tele tutongi o fale Wa ati le no faa upopo ile tau le soifuanga mo le tele o ainga, ma wa ia lango lango ina le faa iunga le national, ia awane I faa lau ilo aina ni laafonga fau. Sa mo telefona o le neyaso, manu tele ina lau tapua inga, inga pulai Maria Makelita tuu, soifua.
0: 531 PI, Pacific People Together.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare hawe ki pe malo le re tonga to pe ko fripo motola mo ngongo a ho to pre lu ko ni ho fulmani ma o ka topa wa fe wa no o ku fa ka fe uia e talavo o ne mo ui aki ano tau ka po ko ia ka venga ki malu ai a takai ta te fito mo we sia ko me heliriu o ku hoko ki ea ko to ta ha ko ni ko nere kalolo kurikus lo tonga ai fataha ai kau kantiteiti filifale area I mangere he amonite na eke ai nereia ke ngai pati pete na popo I ngai proseki ko ia ke ono fra aonga I o ngai hivi pe paua ko ia o gulava ke fra fo o ka to kwa mo fra si si ono fra aonga I ngai hivi hange ko malala lolo mo pensini ai o tana ki atu ke ono mau mau I ko ia a tau atakai na pe kalolo kurikos o kia I ngai family toko lahi a heni me pasiki pe ako enau mo ui ke toko ni ki pasiki na ne pehe ko mea lahi a ririu ai ea pe tene wesia ai mo ui ai tau tupu moho nau kahau kako ha a enau tari I e tau tipeiti tatau bai pe foki na mahino mai ai e fatongia ko ia o e king maker pe ko e tokotaha ko ia pe ko e fahae ten hanga o oange ai ikuna ki he fahae national pe ko e fahae leipa o hange ko ia nai hoko I e filifo mui mui ko e party for all ko e niko opportunity party ko nau kamata ke asimai ahana o manakoa pe ngaringari te nau hoko ko kingmaker ki he filika hoko I e tautipeti ko e ni a kautaki o funky party I ki na kau e tukuhau ia e ngai kaveinga fra mafana mo fra verivela I he talanoa ko e nai fai ko e taki ko ia me opportunity party na ne malu I e ia a ene fotu ke to e kamata fo o pe ko e reset pe oange ha fainga maari e fo o ki he toko taha kotoa pe a ki hapa anga e tongiao fitu noa ko e vahenga fra wike na e fotu he taki ia o e party mauri Rawiri Waititi o poupou ke fotu ko e ni ko ena wakai e aonga ia ki he toko taha kotoa pe kako Winston Peters na e toki huma e ia o ne nafu e ia a ongo party ko e ni Mo ngā hi, ko uhi he koe wawetaha eni ki he bankrupt pe koe osi e paanga koe ia ai pureanga o ka whakahoko ai na whakaukau. O ku whenga ai tokoni taki koe ia o e whai leipa ke whakatontonu a ngahi tukua ki koe o kwhai e he whai national I he nau kaveinga campaigni o kwharere. O nau takuai o pehe o kuikai ke omi he whai national ia ha whakalahi o e tukuhau ka o kuiai ai whakalahi tukuhau ia e hiva ai whai leipa o ku toitoi mai. Na pehe e Carmel, koe fwoi whakanā whala kovie nia ai whae national pea au ne whakangari kovi I kinau tolu. I he taimta tau pe foki ko tū mai pe mo Winston Peters ia, ke ne nafu e ia pe mo fotuo e whae national ki he nau kaveinga ngā aue koe ki muri. O kunau fotuo, ke tū tu usi ai paanga koe o kuawe ki he ngahi whanua muri o tokoni. Rau pehe e Winston nia o ngari vare, pe a hange haki ireka ai o kukei ki rako ako heka paskala ai whainga ngā aue o kunau whai. Koe fotuo e whae national ke taofi e whapaanga ia koe ni, ka e oatu ia ke tokoni ki Ukraine, ka e whakaha Alfi ai paanga tokua e ua ngeau tolu walu miliona he tau. Na pe Winston Peters, whataulo ua pe ai whae national pe amoe act na I kai whai e nau homeweka ke nau ilo ke mea unau whai tutu uniki ai. Ia whatotolo na I whai e New Zealand Food Network, na pe ai e CEO ia Gavin Finlay, ko e toko ono, I e toko hongo fulu kotoa pe na nau wha eke eke, o ku mahino mai me ai ai nau whaingata ia mo fe amokaki I he whakakakato o mea kai ki he nofo whaka aho. I taimta tau foki na mahino ki he kau wha eke eke ia a e nau whaingata ia ke kore pe rea ki ha taha whekau aki mo e nau tō nou nou. Na e pehe e ha taki ngā au e ia o kuikai ke nau wa una tō ki he ngai whamiri ko ia o kuiviri e nau fie mau ko uhi ko e nau ta e fika kapa mai ko e ne ui koe ki he pule anga ke nau tokoni mai whakapa anga ko uhi ka e lava a ngai whamiri ko e ni o mau ha mea tokoni ko ia o kuwhakamo ui ki whamiri. Na e pehe e Gavin Finlay ko e toko lahi o ngai whamiri ia o kufusimu omo whakapaanga pea o kukai lato a fie mao whakaaho o ia he uiai e fie mao ki he mea kai uai fie mao ki totongi ako fie mao ki he whefononga aki mo e ngai whatongia ke hekehe o kawai mo e totongi pensini o kufakatuputupulangi hono totongi o kutukua ki I e Amerika Asiaina o pehe o kunau poupou ki ha ngahi saipa attack o e Pasifiki na e tuku mai foki a e tukua ki ia ko e ni e he whamatala me embassy ko e a Amerika o kutuu isuwa na e pehe whamatala ko e ni me embassy ko hofi saipa ko eni o fatu tamaki pe o ne fra ma o popo ko siaina o na fra mana mana i ai malu mo ha o ko ia ai nofo ai kakai ta defito e ta faki fa computa kana tari e empasia ko a siaina ko e inusila o na pe gina o toluia ko ngai tala hala eni o tu fa holo e america pe a ko hoko hoko a ene to to tuku mai o na fo papa o ta mu a pe america ia ke faka kovi ai va o siaina mo fangi fonua ke kehe o mamani fa o si pe me sipoti ko kamata a kempeini ko ia a Papua New Guinea ke naukawa tu ki he fe auhi ko ia o e wa inga akapulu li ki he tauni. O wea ia e timi e ta maik fefine ko iko Orchids pea o kunau i he Pool B pe te nau fetaulaki mo e timi a Flanche i Mosby e mui mui atu a e foki pea mo e timi ko e ta maik tangata a e Kumul te nau fetaulaki ki nau toluia mo le panoni i he Pool A ko fotu tu foki ke nau host pe te nau fralere a e fe auhi ia i Mosby ki mua ia pe nau toki foki mai ki Wulong Kong o kawatu ke takai fra osi ko ia o e fe auhi. Ko ngata anga peia e ngongo ku ala maumai ki a hoko e ni. Fatawange ke mu maha o le reiko au flipa motularo tu au fatu.
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.

0: Ya o te toi fatalo fa ili sino mai moa ma le tapo inga tatu tunu e ni fu I vahengo le afiafi ya o le fa awa wina o pol kalame fa ngasolo o le pia mensa moa lima tolu tasi pi ai le nei la afiafi o te fie fie fa iloa ya le matu feilo inga fo ima matua o le sunga ya koneli le muelu tasi o alo matamu fa na o le tatu tunu o le a tamu fa yantu a wale tawina o le talonga mua mua ala uto samoa ia fatalo fatu le ave telemo le fa lo la ufio ngam fa tu malo se fo manuia
1: ya pe ya musu yo le tina ne fatalo fatu fo le sume ya mese fo yo le mai moa male fa lo lo mai yo so tato wa tu no pele o samo e so sei tu e fio le lo la
0: ya malo se fo manuia ya ila ufio nga ya mese fo ili tina le ne va ngole fiafi ya faia le leo vai vai o totol manino e fai mafonga ta momoli o pia men sa mo ma to te fatalo fatu e fo e la ulu sa se lua ya mesi fo ile tapo ingo lo fai fanua e New Zealand out there one a o ta pe nai ya lo mata mafana a ile iso se lo ta tu pul kalame la ofio la fo tu leva no e fa ai lo fo e ya suafa ma la la fanga o la ofio ma faltua ya mesi fo ile le atali ya bo le uso fo ya Connelly le muelu wa filfilia nei e fai masui o tatu to sa mo fa mol mo
1: ya fa fai mo le mano ya o lo wingo con el lio pautasi le muelu ya o te sau mai lo tuanu o lo te ma e sau mai sa fot ya o lo kwen fada ya o lo u tina o lo te ma ya o io sale longa ya o le sono pito ya ole paia isa vai ya
0: ya la fatu tina fa ilo fo ilo swafa ya po fe fo ni la fanga mal fa alo fa mol mol
2: ya ta lo fa la ma olo wingo o ta ino ino le muelu olo unu o te sau mai pata fala tai ia mana ufa adu alu lava
0: ma lo vaftai ia vi ia le tua le ne fia fi masia lao lao le leu wa tatu feilo ia ia ila ua fionga kone lio ia ole aso ula ngona ia ole ua masalo doyo nianga o na fatino leo le fa moe moe ole ta longa mua mua le tua samo le aso o lua la ngona fa matua ina ua maua se tala fia fia ile filfilia ai ole ole atali ya pole suma fo ya koneli le muelu ya mori tatu to samo
1: ya faftai mol fsili na ole nganga ole faftai mal vi inga fo ile tua
0: ile
1: ina wa maua tala wa pikila atali e tau tua mole au samo
0: ile
1: ole nganga le mi mitai ma fa fo ile vi inga ile tua awa ile o se poto po se ata mai o le tangata ole malosi ma le poto mai ile tua mea uma ia e ese langona na maua ina ua vili maila ua tali I ua piki le awa sa moa na o faye ila ua tali ia e mana tua ole wa uma ta longa kalapu na ole kalapu ma tangata e masani ya te oe na tapua ia te oe a olea olea e sauni e te aloe avele tanga vai o Samoa. Ia eiloa, o Samoa atoa, lea ole a tapua ia te otou. Tu ula iai lo fai mea lelei, lo fai mea mafai. Ia faa moe moe ili atua mea uma. Pei ole nganga lina, ili nganga faa aftai. Aina wavili mai ili asolua. Wasau lelisi o ia le esfutasi ili tatu talonga ili aso atayao. Na matua I langona le tangi o le loto ona olo ufaftai ili atua. Ona olona lilei malona matango fie fo ili atali etusai malita leni. Ia pe ole nganga lea eo malita iminei. Ah, matua I nkikir polo o koi fika moe kongon malai. Alfa alo alo lava.
0: Malo ufaftai tina ia. La fo tu wae e moni ai tama wae fai mai ai tama ya e so har tama ya ti a o so la ngona fa tina ina wa ma wa le tala o le temilo na lua le ale ua to e filia e fo e si o walo e le sunga ya koneli le muelu na so la ngona
2: ye fave tai moli fave sili. Olo ula ngona ya ile fisili matua fa atumu ina lo wanganga ile fia fia. Pave tai ya lo uloto ile atua ya na faa manu yanga isia kama. Olevi inga fave kaile ya kuwa. Mea uma fayele atua. Mea uma au saa moa atua. Pavita ilau fama alo ili atunu. Sapo o ikala fulenga fali kama ikiki. Le watutu mai saa moa atua. Ave ilu fama mua ili atunu. Pavitai, pavitai ya saa moa atua. Pavitai fulia tari ili atunu.
0: Male favtai favtai boli favtili male favtai favtai tina na ana tau to fa tipa ile olanga tup tupwa e ola tali kone lili mwelu chalo le tau te tala no ma fa so ai ila umua o taro nei fa mai le tala e fa alangi ya i o taro i tutonu ni sila nei fa mai ole malai ole toa home of the brave se tasi nei o alo matama fa na ole tatu tulu sa fa watu lona ulanga itutonu o tarai au kilani nei. Na nafa tepa ya la wafionga Cornelio na ase va inga sa eiai la talii mai lava ili taimi o tau amatamata mai la onga ya nga imai kalapu ya leo watatu tau lau walifa mwe mwe fo i au titelio la tulu. Na ase ulangona sa faafinga tali ta mfinga la talii taimi o aonga makalapu ya la fatu la wafionga.
1: Ya faf time ole manoa ile time is to amatan ta alolo watali na amatan ta alo mai papa toy toy ile iva ona tausanga il natu langa ele ai se ta alonga le ai se kolinginga po le mamao po le ale me fayai ele tai tai manu no folfali ele ki evo lo wakali se pasi po se kavale se sorkala ma ke ola ve ile nana vai taimi ta alo mai papa toi sawai sawi leonga ia e le o se mea faingo fie mol meole tau mafai e avela te li iskalonga wa e fain ka e fai o kolengi o mea uma ai o lana i ale na unaunga o lana moi mitinga fo ile matele iloa estua fai maia ia maua o ia na o laifua e manao e lakapi. Ya pe le ala walwa ya e tu sa mai o mai mal ne vai tai tu sai mal fa fsili lo sunga
0: ni sa no nga lo fiona ya anga i mai le ai kolisi wa pe yo i nei au kilani mani sila nei o kolisi pe ye tele lava wa matalona tau ta tafa mai ata ata tau le lei il fa moi moi le sa ta alo ya au tau ina fo i la tali i Tangaroa College ya se kolisi fo i tonu lava o tau ala fonga le tele kolisi maululunga ma kolisi longolongo hale lakapi. Ite tonu au kilani. Ae saa mau lava lo o lua taofi. Mo ha onga ite tonu lava o tatu itu malo.
1: Ia es faf taimo fisili. Ia peana esau noa ile taimi mua mua. O otara. I na otangata malo losia maata mamaile tupua i otara. Ile estama i otara. Ia noli mana una unga i vai taimi stoa a matale a inga. E telea unga lelei na tu e alu yeila tele. Ai ona olele lava ole seleni ma le tau mafai ole a inga i nama i taimi. Pe ole ala lea na lei na tu wa i Tangaroa.
0: Yeah.
1: Sa fesili a mea uma i le atua. Ia ole atua ali tali. Lea na iwa i Tangaroa. Ia po ole alea onga i alu yei. Po fea lea onga i alu yei. Ole tamaititia ia. E mafua maya lelelei malona ia tau lelei e so sa onga ia ia o Tangaroa o le matua pesa ia Tangaroa ia au kilangi ia atoa e fai o lelei o tangata lelei o amio ia ai so se mea e le tai tai tu mamaina e o tara ia pe o le tulanga lea
0: vavtai li sa noanga te o le tama o le kalapu lea e ta anu ila tali ili terminei Dolphins. Ya se tasu fo yo kalapo fo fatu a fo mai ile tapu sanga le ni fo i tan fo ile na real national rugby league Yeah, before no tatu mai tau wina le si tanga sa yai le tamu fainga le kalapu. Le nifu tau sanga. La so la ngona pesalo lo te vava ia tu tele ilango lango le tatu New Zealand Wallis. Ai na ave lau lango lango atoa ile taufen se Australia. La sa usi sila ile ile fatenonga fo ile atali ia ile tau mai fo le kalapu le nitu sanga.
1: O se la ngona tau tia taluai o vai taimi au ta alo au me kokia umano u fasino ilo watani e fatino ilo aso lea. Ia lea na laina mafai o na ea ele atali ipo le lato kalapu ni tausanga. O se kalapu ese le le lei e a inga umatangata e rane masani na maa ye tutonu. Fe alofani e peyo se a inga. Ai le fatinonga ele atali ia faftai ile atua ile mafaufau ia emese foi ole malosi. Ia peol tulanga le anu vai el tau tio le lato au nei tau sanga. Sto a fa tau sanga. Ia le usa walu ilunga semi faino. Ia peol tulanga le ol tataloa. Mal sapoda da tau matua ia tatou whanau. Ia na tula i melo le tulanga manuia ma le fia fia.
0: Malo, faftai ia te oli tama. Moni zau nonga. Masalo le mai tau atu foi. Ia o la ua o lua lango lango. Mai lava o tau a fofou leo langa ma le soifuanga o le atali. A tina o te iloa o te fesili ia ila o fionga fo il fatua. E tu sai, wa o lea e maua, tasi pea si alu alo. A ia tulou ia nisi fo io, tau ainga o lo o to nopia ia i nea tunu mamau. So la ngona fa atina, ia isi au tamma lea. Ia le fo iwa e mai moatu ilungo TV, ia a mese fo i, ia le tele o tau mafainga ua tau manuia, ona o lau tuitu i malofia mesi fo ilau te talo. Lea so ula ngona fatina isi au tamma lea fo iwa. Bava ai yeli to tele o tupulanga mfanau o lea tunu ule ni vaita.
2: Aftai lea wali fisi. Ai ilo la ngona fatina ole matua la ngona la loto fia fia. Pa anga eti alo uloto. So se sai miti tala no ai isi au kama. Only makwa maka ukia la wolo fia fia ele tu e mua mua le tu e mea uma e peifu yona ta ue lau sunga ili support pole lango lango I oli kakaro ole mea le ngei fai lika mai kiki lea oli kakaro lava ka koma kua oli kakaro wa e pe malingi no baka ole ale kula ngai ai pe anu fola ukama ai ku oi e ar molo ruku e ole kai milenge il kamai ki e ngofo o ai sa ulo ngalo ko ya ma u ma ku e ka ke lu ale me life e o se kamai ki ki kumu le sika fa fe kai lo lo ko le ku o ngo le sika ai ku lo ngalo ko ia olkali e kulenga e mkua fa nga e kiro uloko ile fia fia mkua umi mika lawa e kua kasi ya nga ia ae kali manga o so se mea o ke fae kuai pe maki kau kala yai pe le ai e vili mai aso o maso fafikai mai ya maua olonga foi usikai o mangui ai mea uma lava. Ia ai fafika ia kuai leo fususunga. E fesisi mai. Ao lea nganga linga. Faranga e tia ili fike fia. Fafetai molisili.
0: Ma alo fafetai tina. Ia ole ua manino fo il fafunga anu ngali tato watino. Ia emese fo ilo langona fatina. Ile fai ngofi. Ona ole te lua. Misalo e te olo olua pol fala maula i ulai. Ile itu ole lalangi. Ya a ono pia e foi ya la tali i Australia me sita penanga ya lo fionga kondelio salo le la lam lam fai u foi tatu fa tan tala noanga ya e la fo tu foi la u fionga ya se sa noanga a me se foi ta penanga le ngata mo koneli le muelu a me se tatu to sa mo morta lo mo mo o le ipo le la lo langi la so ataya ya a me se foi ta po inga tatu tu o lo o a sila mai mo mai so se ta fa fion nikel.
1: Ia faftai ma lea manoa. Ia ole nei tu la ia e momoli ale nganga faftai I lea tua. E mua mua na ave lea nganga faftai tatou tamawhanau uma sa moa o e ua ufo la tu wola la tu te tau ave ai le tanga vai on ta tu atu no faf tai loto atu no faf tai fo i loto no le nganga le faf tai i le tua ona wa ave la tu mata tu sui mo mo e il nei tau sanga ia alo ta tu fai le nganga le nganga ta pu ia lua le nganga faf tai Samoa o le la sauni atu lau tama fanau a wale la tu wa ita longa i le aso atai au ia na o se fisoasoani ma se fautuaga ia tatou taufaitatalo tatou tapuaʻi ma le fiafia o le alitulaga e oo iai le taloga pe malolo pe malo ia tatou faafoʻi le viiga i le atua ia o le agagaga le faafetai tatou tapuaʻi ma le fiafia tatou tapuaʻi pei o le tapuaʻi ia le feʻepō ia o lea foʻi e laʻamatapuaʻi atu maua i nei australia toa manuia le tou taʻaloga i le aso ataiao ma le faaaloalo lava ia maualuga le viiga o le atua
0: malo faafetai o le a la sesekoa e tesilafia o le a tatou ua e siuā tau te malo ia e neʻi o tatou tau le ai e leʻi ae o le a sesekoa e te finagalo mo le taʻaloga lea nanei taamata atu nanei australia ma niusila taʻaloga e tatala ai le ipo le lalolagi nei tosaga le a sausekoa e te finagalo ai
1: o te langona e il skoa le talonga New Zealand ma le kiwi o te langona e ma lol kiwi e luas fulu kiwi i le valu Australia
0: manaya lona lua talonga le tosa moa ma falan le a sau tau i le talonga o hao ni skoa e te finangalo ai
1: ia o falangi e ongo
0: ia
1: a o kako fulu vat
0: ia malo lototele ia malo faftai ele nei foi vai ngole chefi ia ila wofionga mesi foi fatua il fatanga ina sa matu a omnanga ia etau mfai mai ia wafo il sila mai mortatu

0: Mael famanuia mo laika mi kiao muli pola hip hip.
1: Hey.
0: Yeah, faftai Samoa. Yeah, ole na. Do you want to say goodbye to people?
1: Yeah, not fifth time, Molly Alvin. No, thank you so much for, yeah, just listening to me and hearing my story. And that,
0: yeah, pleasure.
1: Yeah. Thank you.
0: It was a real pleasure. Yeah, nasa molta to por kalami o lau panota luafe luono pe na fafonga ma inicio o lupi falele e fionga e le maunga li iri a sosene ya mai se foi le sunga ya laika mikeao mulipola lea o fapeo na fasoa ne fiafi ya vi ia lava le li ia e lau saini ga malo samoa last four ya la tau fai nisi wa unu falele o lo fapeo o na tau va mese foi saini malo e ala foi le fai nga palo ta ni usila lua afe lua sulono vaf taifo ya toto o manino ile fa samoa ina o fa tal noanga o se peo na sao noa le tato malo ya mulipola ya ele fa be a ono onde ya tunu le tau te yai ya tau for un tato talia fa na ele o ato tora nga ngana ya ai ta tonu lava sa fa fi fi ina la fa funga nga sa mo ne fi ya la o tau mari sunga fa fi nga nga wale si va nga proclame ai mai ya ja o mo tato mari sunga mi ke o mo le fionga ya le ba un ato fa so i fu sa mo

Ja, maar lo lo sa mo ma futa ma ni fia fi vi ele li. Tato mo fo ni fia fi tato te ma futa ai fa fta tele lo nang lei. E na tu so ifo manu yo tato snu e ala ma futa ma yo tato tu. E lo no fa mai atu lo au nang sa fi tato ga ya ile tra ngi atu to manino. E fa pe fo i to fa ya to filau fi ma to filau. E fa pe fo i le tra ngi ya au tangi. Sa mit stanyalo ya tato mo. Patonu, ya ina ya fiafi. Mai atfuila proclame le fiafi lato, le fiafi manuia, ya imese fuio le 685. Mai li tula tonu, ya ni tula, ya uta tonu asutas. Ya uta tu mafu tai fuise, ya uli ya fuise tula arta ya omomua. Ya, fringalum liele atua, ita iso ifuwa mre ulo tatu sunu. Ya tatu famdu ina lo nanglilik. Ona lofa fo ifu mo tatu yan me alofa leola lo tatu mo wai el so ifu manuia yan me langi ma ela ilona fata simai malanta usinga ya tatu lan fa nau fata lo fatu yo ma futa mai atu ma Australia ya America ya so swang fo i Britania me Europa ma si o lo ma futa mai ni so tatu pa an ya me se lavo so tatu tu pelo sa mo fa pe fo America sa mo o lo fa ona verni o nanga ma unanga fa fong fa ngong mo yai fo ya tatu po klam fai ia fa ta lo fa fo pa angal tatu ma fta nga i nei na fia fi masani i ni usila nei ia le ngata i o kilani lunga nei ia fa pe fo i si va ngo ni usila e o la va i lo le South Island Christchurch mi da dine no lo ma fta mai tatu pa anga ia fa ta lo fa tu lo tu o nei sa via ki ka mesa eli ia fa tatu to ma fta i fo i tatu mai nei va yaso sa tatu valvalai ona ni se foi fo fo ya o yem natu ni yasu ya tatu fai fai mali ele fai fai maru tatu fai va ole tatu e vai ve mali fo ima fai se tatu fa so tatu pokla masadi to fa liu liu ya fa so solo to fo i pokla masadi tatu so fi floi il par poto mali fie pokusan tatu te fa so ai fo ini me fo yo tupu le ulanga e ma tupu tatu tu ya fa pe fo i vai fo no tatu ma lo ni sile nei e mi se fo na i fa nga fil fil nga le la tatu sa au ni ti ai ya po fe fo i le van fa u fa ina le sa au ni fa ye la u ikis ya fa ya le tu fa ftai lo na le li ya mo fo se fo no tatu tu ma ftai u mi se tai mo tatu va va o no ai fo fo nga ya fa fa tayu lu mo lewa no ta tu tu si da fa e fo i lu mo pe wo le ya ta lo la va le ngang le li ina ya ma fa ta mai mo ta tu ta tu mo fo i lu fi le mo ta tu fa so so ai ma fa tu fa ya ya me alo fa man fa man ya nga ya mi se fo to fa ma le fa u ta nga ta tu tu o fo i ni fi le ngalo ma ni na tu ban wi na tu le le ya ta o so i fo ta tu sa va legal data usanga ai au ta tu nga ya tu fa mo ni ta usanga e moait foi la sa ta bit sa ta tu fa long long oi foi la tu nga lo nga mo ta tu e na tu la vole la ta tu nga ya tu christmas mo ta sa vo is fo ya so fa ta wo ina mo ta tu sa valing ya ya nga le mai le li ta ta ilo tu so e fo am so ba tu wola ai fo ini si lo o pe fa no nga o no va la au ya la ilioti il mali ya fa mo hi atu le nga ngole li e lu fi le mum lu na lo fa tu no e fa ma fa fa na ina yu to fi nga lu ya ono ma fa tanga mo tu si ya au o lo ile atu ale ta tu ta un um o ta tu ma la va ta tu lo o le oti o ta tu am tanga le ya ile o lang fu o um on ta pe na ina ta tu li fa ola o Yesu Kristo ya angle mai le tu ta tu mafta ngal ni fiafi vi ia lo na so fa man malo fa wo tu na hi pese nga ia ia ta tu fa so ai fu ile se ta u pola ava tu ta tu program ni ia fu se ta u puti fi ngal ta tu ti liu liu ia ile ya ma ia fu ile fa wa so fu pulo liu liu fa la ma fa eh o so fa mi ni fu ye o ni inta upo e ma mafaronga liu liu a ta fingo fi e lava liu liu mofi ya ta to mafuta i fo i nei e fiafi lele boli ma minute te ai tu la so matasi
Se ipisi atu ya ultavita. Mea isa mo.

0: You're now listening to PMN Samoa.
1: Oh, sorry, yeah, na. Se mole tfunga. Na sa peset. Ya fa maruruta to tu tu waina to etal no atu ona ole sa ye nei. Le lava ina i fare tu tu sini. Ya wa. Le lo fo il me o mi atu session. Ya lo to fo mi ta tu baftang ni. Fia fio le husu varu mi nu te ai su tasi fa sa sa ngol tu neva. Ta tu programa to fa li uli. Ole ntu e uma u tal no atu fa mtala atu le matu malanga le matu malanga sa mo mo lu va yesu. Wa le no bisi le va su te ni sa tu fa mtala tu. Ya le la mo le no va su ni. E uma la tanga fa mtala atu matu malanga. Ai te mi ni o mna o li uli mo le to fa fa punga le ole. Le upule ole ngau. Ngau. Ai fa melisto ina na. O sa bo. Ai fia tau tau maf. Ai fia ai. Ia ale fashion mo mang. Ah, a pela de tuina mo tu lo mo manga ale wo we. Wo ele tua. Ia ira u sa mo na ta ole. Ole a samu. Ah. Ole samu la. Ia mane fu tu tu ta tu we li li mo tu tu fa pola me ta ole samu. Ah. Ai ila wa ole. Ole samu e fa tau meo me tau mafa a fa tau ngā ruenga o me ai a me tau mafa me mata a a e fia mana o se ia tonga lo fawela ia tarufu ila e suke ele a e ifuran upuna e tau e lau suenga ia tonga a e fa meila e manto ino e ifuila risi mea na ele ang ele ele a ole upule o ngau a ele ia samu ele a ai fa ngare upuna ngo a le tuto esela na tato ngana e tato o langa e e mo wa tato si so manga tato tu a yo wa fu ini ni fila le mo wa fu tunga men a o ani si upu e a inga i upu le ngo a tu lo fu ile fa fu ngare tu a upu sa fa nga fu ya sola se sa tu e fa longo yo tadingo tu fa nga ini yasu asa ya ya upuna masan fu fa nga a e tai tai inga lava ngoi a i winga o le ngoi a o le lafte fia fila tu tatotu o ala ni upu fa pena e a inga i ngoi o e si la fia po e mantua e po lai fa o ngafo e yasuri yu lai maa sa di fa long maa fa fo e mar upu nai ave pia e alu te su e tonga wa e su e me ai me mata e o le samu a e su e me ai vela o le ale upu e fa upu e le su nga me ai vela a su e tonga o le ale fa upunga e fa upu ai le su nga e tonga a ia ole su e me ai vela le su e me ai mata le su e tonga a ngoi a fa ngar me la la i si upu a inga i upu le ngoi a mana ia la li li mo le to fa si tat fa o longo fo i te ngoi telefo i singa ngana ole to e mo ia su le ona usia sa fo i to e salopo ule toi fai tangata, pola e fai, e pe ule o mafa tele pe o aso ia a. Ia tato tu fari riuna a mahe a vangana, ia nita tala norola i se utaun. Se usa sao atu ia au tu matu mulangare na matu o isa mo. Unia fia fi over se lau o lima tau tas, midi mai tatu numero. Ia, mai lau to fai tu samale. Tato mta upu ne fia fi. Ui sole,
2: wadepe.

0: kokongo ila awi e sa ona ka ke alugori le e asamo una asamo na ka ke alue fango i mai lesi kua oi po lesi kanka po la ka uo o la uo feo lolo si yonga ia ma umanga umfainu fa nga ia ala nga po ila uolo mko nga fa ia e o le asamo na e kau fa pipi e ima le kamale o kurionge awa awa wale le ua kau fai e faa kadi e le kaimi le e e makuwa le ima umanga
1: e fatale e fuata ia
0: a ye ngwa doe a e kaa umai le le afo ile konga kene ino po la nse si upu a kongo e mou umai le mamalu le kumpo se si e fiso swagin mai e pe ole kokoma a ole upu ala kake falongo ole koma anga a si vanga le nga umai pe ye se ye e o ka kula e mou alko nga me ule le a veale ye kompo se o fai so ule a miole a wali e ole fai a umai ole manga kua ola ako ua ia upu a ye pe le se me o ila loro moega le po se ye fo ke uke upo le ala o pa ye ili fave lawe e ele ia ila aso ua langa sa nga e si le fia fo e lau suma le mamalu le ku ia cha fa o nga le kama i nye mamenga ala peni e pe ia la ka ule fa ka ua ia le upu le a kokoma ia longo ia la ka ngue a inga ele kama i ia o ia a ua fa o le la fo mea nga ia e pe ki ka u fa o fie nga ole or kokoma e ka yu kia ui nei si si u sa ngu anga juki upu e si la pia nga na ka ui fo e lo fa ia o ngai sa mua kele i ta ua nga nga nga
1: lai pawana upura wa sa upuna re ta tiri to mo se upua pe upana re masin fanga aru ngol telefoni or sa dongol fa wa umma spela re lenga no u ya ya upu wa ya upela afi ai me ai mata ya ta ule sam a mana ori ya tonga ya ori ol to tom afa pela so nga me ai vela vo i po vo ya ila fulale upu fa ta u ya e vai ganha e fia bom agora se ele vai ganhar tá tudo fácil por lá tá de massa não tá de itanga tá ito mas anga mangia sabonga mas me faz pena o outro não é o mar tá de fui aí e fui tá de mar e perto total não é isso né
0: saúde lei já está bom e a cara mais lá ele pô leu a sua erros ele aí ele pô vale o que é a samu singa ola se me ia pesi como é que o oi não se vai na lele faz fa mole mole pe e se la co pouco coisa lá no vai o foi la co um e o coisa la co ca uma você o mali o nga pa o pu fa pe nga fa pe mo fi por la co sa para la e foi ele ca co a fia ele le ia na ele la como mua ya e pra como a você se la co o ca uma mera a ole fai solo ai vai ali si ai na vai ali si ai na ale le wa ka ka mo so le ai ya la ka pi le to a po e te o ya ko po mai ole a o mo mo le
1: le
0: la pa una le me de po o yo la go mai pa go o ko ko ki ya ya fa nga no ye ya ya ina nga le ko ko ki ki ya wo a pa ko fa ya do po fa nga le ko ki ki ay le ti le ya le me le fa ge ma lo ku ma lo mai a le je me le le pa ya fa i wa le ko ina ma lo ma ko la le wo go e wo fa i fa le le me a nga le ko wo e a le wo ri ma le a e pe yo o nga ngai kala ia ele ta ko aku ia mo ia ele va be vo e kinganga oke oke pa le mele ia kai ka vo le nga lo fa ngoi che oke oke pa ia va ia ku kamala fa mo se nga so am kamala mo so fa au e fa pe nga le so puanga fa pa ia e wa nga ave ha e wa nga ave ia au ka ko ia pe ia le u fuma sa ri basta o si fa mo le mo le ai mamuru oi mea uma e ui ai ngā ngā lau mailo kaka mamā e wala ngā sape ha taino i ai sape ngā ne ia ane ora ngā fu ia e kake lua kui lefi ia vi kui whaangoi vongale fa mo le mo le o fa le

0: O mai o uma ulu pole a o kaule pole a jete a luka ia en fainga ka aku le au faile a sei e fango I me faile saka o me le le nga a le mena le kuku a le au fai ku o le fai a o le I au fai
1: ko le au fai o le jau fai
0: o le au fai le kuku o le makua fale kongo a le gamea Ore ore ka wa ka u pa fa ye ba wa ku da fa ku mai fa pe nga. E ole ki me nga ro ngo fo nga sa ku ore ka mu wa ore ja ka mu wa ka ka ka ka mu. O me ne fa ngo ya la la. E de ka ka ele sa o lo ko ile. Le mo de le va fe ro lo ai I ne ngo fo yo a I nga ma. Ma se fa ngo ingo. Ole ku la nga I. I ka ko me ai. Ya ole Ole me voile ia wala nga ele fa penga o me ai fo sha ma sa no fa penga ai te pie la sunga e ora ile le ka ngo ku I koko manga ma me ia e fa ka ke alu a che ma le ku ka ngo se ku ele ma ku koko ia ia o so ku ja fa nga ka ma me ke o nga e ka anu le mai a me ka ngo ba I ka e po se ia a mai lo o ka a ka ke mo mu a ku koko
1: Pia ko va ko ki voi a virka ngora I ngoko ya
0: yo ai de oi mar fa ora fa ngua manga be e fa ngo I mo mai ya e mo ja ka ma le un kafi u ke le ai ora fa ngo fa ngo ora ka ko ya ma u
1: ngo ngo ngo
0: ngo ka ma ta te ora lo ka ma ta u mo ko I nga ngo ora ma ngo ma ngo ko ya le ba ko nga u ya ora va be a le ospo Ya, onga I mea ngai ki ngai a kongko
1: tiki.
0: Nga so so mai ya. Le au fure loa koi ma le au kafa ma la kongko I nga tani nga.
1: Fafta I lea.
0: Ya, a la au kumuli mo ngai bego ke. Lengo nai ki fa onga nea kongo ui. Se karakala nga po la au balangai sa mongo le kulang ule. Ye, tako.
1: Ye, wala fa yu I lego e famka la.
0: Yeah,
1: yeah,
0: yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

O leo te tau mantua le upule na tarai maifetari ngai o mitanga. Upule tau papapia tau mantua le teimi leo yei nuu leo maasi nei whangaro. E ila stama na e tele na watu tangata e whaato ai ini latu tau ia. Latu poni latu whao lave poni latu whinga ai poni me whai fulele poni pose ngā pia e leo ia pia a. Ia stama lana koni lihori ngos tam tu loo kofu o whaang tau tu rei ngos tam e pei arara upule sa uma sa ufa rongo whaonga ole ole tu papa ole ole tu papa le ai ngara le ia a uratu lao te inu ava le ai ngana a ele inu ava le li inga e a e te uto au romun e alanga le ingo tau mafa ava ele inu ava le fai ono le sa unia le whaang ote le ilpo a Mila yang tak faham alili, bang ayah mila sila songa. Oleh upu le oleh, osu engah me ayvel. Ayah ile upu na umau mai faham ngai. Orang tak unga na tak osu engah me ayvel. Orang tak ulai ay nganga. Ulai ay nganga. Orang osa ini mingi inta unga alili ay. Pei ni malu fui tu fa fose ia tu. Ile fia fipo a po uma ia wa uma ia ia ta mafutanga fu ia inga ile fia fata otu moing ia e to ia tu lo se fai nga malanga fato ata unu ot ia na lulura ia su nga me ai vila inga tua oi a ia a su suela e wole isembia a wole mo ia pele lava fu ia lele ilfa upunga na al moi ivai a wole avilo na uvai itari ia ile fai nga malanga tofa ia e fai pō ase tapina pō ase tau mafutanga mō lātou a le lai le upu nā tō whā i vai a e hala i ai a e peore upu rai ai nganga o le ta unga nā ta o ia su e ngā mea ai vela a e ese mai su e ngā mea ai mata po ia le la le asamu a wao le asamu e wha tonu se a inga o lai e mau i nā taim a inga o lai tū o tu a niu po le a inga lafa isi upu ave tū i a inga lai mau ole tuol vaola a inga le tuol vaola ia ona ole ie yose alo sto ina la inga e fato ai ia ia se sa bon e atu la lan fa na wi o e fese la fo mato to a ia a umo wa mai anga lu ia no mo lola yem fa ina la tu avenga me mata yo me mala tu a e piran fa tu inga mato ai tingale tingale ma fa o avenga fo ia mato ai fuli ia fa ia avenga ia ya tu vai sore o le fa ngali fa fa tau fa square mali man ngalu ngalen fa o ngalu ngasi ngala a o melana ta o le samu a tu sala o le o me ai matana a me ai vela le ai ngang ya o swenga tonga le ye ile a to to ma a ya pe o le o so me ngai pu to ise la ye le la fe mo po a si u pu ave le la mani fu le fa pu ngai fa mai a ai si pun fambi aviat ai si pu o lima la ve o telo pet tu sa lima la ve manga o pe la ve fo ai o lima la ve o ro ye tu ai uta fos fa sa ngere va tu la ta ti ti mo se tu ro po se nefel popo po se na si vo ye ta un piki ro po se fa tu to ye si ai ngala e a la pi ye ya le la le auto i vo le u la nga u a ye la ku ro piki fa pe o ye se la pi si vo ai le ro ra pa wa li oli te wo fa le lai ala wa e wi ko e kango ko ia ita ura li malave ki nga ora e ku ya ka fori ur fi ki popo si ai nga jora le kwa piki mo mo ya o ka ku le ka ki e ma sa ma sa ni tu putel me na ia so tali titi ya ya pe o to e bo ni ia so na me wa wa wa li o mo o ma ai nga ia me e o me fa pena ah fa ngo fi mta ngo fi fo ia me sia ia vai te mia na vai me alo fatu fo malo i mo meo tu ro o sa pelu o su o kipi a me fa pena fa i fatu am e pe ala o u to fa ti ti e me na li malavia e pe waso ia sta mai fa si o me a po sta mai na fi ngau vo le la a sta ti a ia piki ko le sia e sa fo piki fo me fa ngo a e ila lo pungo orili ma tango vale pe lo tala i mai ya leo a ia mali ma o mele tala no mai ya
ya vi lu li bo me wala ngale ko fa si wa me ma pues sa mala pues pues bi spa pues col pa pues so li al na ngale tu fa li li ya ai no la tu pa so mi vole sembe a tu nga me fa pena sa tu pu ya so a un salo te no no le tu tu pu di eso e pe una ibiana sa wi me fo li le wala nga la titi ya so ata va ai fo ye ya masani ana o te fa pena so tina e se li marave mo ya ring la kumbe ola ta ti ta fa fa le po to fa le mo ya piki ya ya pero on fa pu na le te le pe mini si pu si fienis ale man si pu le sa mo ya tanga u tangi pu le ole ole tu papa ah tu sa le se fa moi moi ola tu tongi mo mo ya mo fa moi moi mo mo ya ya pila lupe le ta mai ya ape o te lo ya play fo i ya ve fo i i mo fai vai sam ya ma le fo lu ta o te ngos ta mare nga ko ni lu fa mna tu fo sta mau alo tu fo ya ta ta le vanta le to e pe lo ai e lo po so i fo pe ni te al ma lo si o ta ta fa o ta ro fa o to le mau yo ni fa ale to no mata to internet ale fail pp mal ole u a todo minuto ta ele tu asu malu ya la se fe china utala ah se va su pc ya na fa su china utala mato mala ya mai ar ier talal matu manang ian so to le mal par po to mal fie po kosan ta tu fa so to iam ta tu fa i wo fu ni ta yo ia fa mu dia i fu ta tu i ka yona fa i wo ta tu ta to fie fi

0: Ben Petana, ole pesena ole maasina se isulu fungaina Ben Petana. On mana ia ia ole matu malanga sa matu malanga isa sa mo. E todos fumo le iva le o fa iole o malanga. E mai ole o malanga le sa fia ina I tamama tina matua. Yo otu le valus furu to tau sanga le matua tampisi no matua ya nai ato I fitus furu mo tupu tau sanga ya e uma ato inga tau sanga yo o lava la ito hat pisi la ititi ya tolu pe fa tau sanga ole hat pisi la ititi ni matu malanga yu no winga e ole upu fuili le safa ngai e si tanga tai vete mini ole intergenerational e yai umai atu pulanga e se mai lava I tanga ta pichili na matua e tau tanga pichili e titi e yai umma lava a sa yai great grandparents e ya o grandparents parents children a sa yai umma ai a o ai great grandchildren a tu sa ole vana o tu pulanga e se isa yai de umalanga ni ya e O tau sanga na te nei, pule amatanga tau sanga te nei po se te mio me. A perila po me na amata ta uile mlanga mo tau sanga nek. Ia mai ari na taimi sa amata nta pina pena mai ai. Ia ai ai ara, ele I sa iar falo tulu tulu a fu ile a ta pena ngane. Ai, au mai loa tau sanga len, am tanga tau sanga fa imu tau sanga te am tanga tau sanga ni ya o fa amata na fa wasenga I tu langa fo I le o pasese mal au fa yu tanga tayo tu sala sa mo mai ya fa imu tau sanga te ni pe am se onu sfu ya tanga tayo o malang a onu sfu mo tu ya sa sa wa te I fa ma mu ru isi ona I o tu tu ngia ma ele fe tau tu nu vai te mi nei ma Ya fu fu fu angsa fu fu ai metupu ya onisi va veo sa moa ori faia mulanga lei ya onisi fu yo fu fu anga to aos ata nata fa unu tsa sang ono fa la vela vi me pena ya ma fu ai on fa ma muru ni ai wi la van fa ma muru mai de mulanga ai sa la mulanga ora va I ta pena ngal mulanga ni so sa ye le lotu fa ta sta lotu ngata sta si mala ma fo fo fa ta si na ia fa ta u ina fa ngam lang so fa fa ila ye li e u ma e wa u ma na fa ma ia u ma ia to ni pa si si ma to lang fo fa ta ma lo ta u tu ia o to e to su mo iva le fa ita ngata ia fa ma ia yo a ia e fo si tina ma tu ma si an ta man tu e ia arbeiti tonu ale ta u mai fo ia ngas ngas yo yo no so Australia ia na le yo lo sa mo ayo lo Australia mo sian tam pa e pio na itu la ngala na tu la ngale mar fi fo ia ai cha to su e ma to su iva ta ta malang ma to to nu u sa mo ia to nu atu ia pasi sa fa tu na fo ia mo le ma to le hotel o le Arata hotel I meu si se ngatan mapu a ulu lo va na tu le lo por ma fit pe ya tan mapu le ta ungol ele ele no ya oinale sa fa mo tu ye le fa ngamran o le hotel na ta ulu or ta hotel ya ma na ye le ma na si fa le ma na si business ya le li ya ma tu ta ulu watu fa ta mi ma tu sa ye fo ile li pule le sunga ya ya ta war sa brand ya fa feel like for ma to feel like for ima bo mai nai o tainga ai vai inu na fa il swa ni umore ada anu ma ia ia sur kwa kai pe o se e pe po angi fu le le ai fa le ia lang fa I blend kwa ma ia sur se a fu ile namu me aisha mo ye aisha mo pe ai fu ngi ye ese le ya pi tau ese le tit a tau ma fai sa mo aisha mo ese le mang yo fu ye ku ko ye fai ni ya fai fu sa mo ye ese fu ilon mani tava ai foi nai fana ufa ali tau sami tau tau ma fatu di mai nai eh ai si suo la tua tau ma fai diciamo io ti un mena ma nai fui ia ore tau nu ro il po moi ma nai io o potun matun no foi fa per te ia io pot pito leile mai mo au ona va pe o fifa io la tu lo fai fai lo tu sol ta to no mist mama tu mo sti na tu ona e no foi ia mi dei tu sa un hapo tu sa uma e ia e maludu ia le falta el tu lo e me uma lava dei se men falito ia pe io nei ona sa una i foi le nan fa mai tia male fie fie te io no la sa le uma ia e fali sa ma tu no foi ia mlama rota ya ia mata pena lo macho asi asi intang alu ngan balo ye tai la wanga tai munu song ah munu mato watu na do fiso famus nonga ia o fo ia fa mata mata fam tala e fo ina i official famus nonga ia to nga ot famus no se sm famus nonga se se fa fo ai ia va nga se se famus nonga ma wolunga ah am so fa tu malo me fa pena famous no ato pili ia mona vaina si ese una potu ma turanga uma lava pe una yai ia uma fo ia una anga ile ita ile ofisa o va ita a la ita uma ta o te meteorology ia esa ta o observatory ia sola o a ro o te ni busu ta so lo te le ia tu melo ia o le ia tu ma anga ilu mare e ia ofisa va ita a ia faso solo i forola ia ia leila fu ni tamari ila fenga wen ai fa man manga fu yo la to fu i pitola auto tua nga ta to tu ia ma tu i fu lo ile o il fale na ia ile tu i pi mare a tv sa mo ia ile i ola to nu sa na na tu ai pasi ma fa man manga ta ma ti fu i na fa na u sa ma tu o ia ma tu se ia tu loa tu ma vai ta si na fa fun e ma ia tu la vai fa le na so tu fa ta u la vai o il tu ia tu tu posa e fi building mare to as ma si na le li si tu ia ma tu fai u loi o le SMI company ali SMI sala fai metal industry or something ia ma tu fa un longo i fo il tan lo ambe ta mai ta i pulo le fo i company ia mata wa fo la tua una nga ya samo ia fia fia fo ni tama ti fa ono ngo tui la tu la fam ta langa fo la tu fo pisi ni sim a ia ona mato fa i urola ia ina ya pinat ga uri a po te analtas ia twa o i lo i fali ia o ol po fa ile pa feitina ale ale hotel ia fa po po to me ai mo mai mato a singa na fia ia po a ti mana ia fu le mato ti na na fia fia vi ia le ia o mana ia le tu sai o le aso so o le sro ile o le aso to mato wa si asi lo i ia o ngale a o ngale a lot sa fai ia le o ngale Saint Joseph's ma a o ngale lotu ia e fai samo college pole o ngal kurisu samo o ngal suyo a o ngal malo ia si si ia fana ufu i fa matamata fu i pole asi si latu bawa ai ia si si nga ma ma o ngai nei ni usila a so te la lau ni tamiti e mul mau mela tu li ia si nga disiplina puri behavior a tamiti a o ngai o ma tamiti fu i nei latu ma tau i ia te mina o atu i bawa ai fu i i tu la mai pio na yai le se singa le ma fa ma tuta ma fo na fa na na ya onga ya morora i o sin chuses ma tu o kuri su sa mo ya ma na ya fo i ma tu fo i nga ma na ya pe he ta si se se nga na sa tu e se fa ya onga e fa ma su yo le onga tu e fa su o ma ma tu fa fa na u ya ma tu ma ngat ya umaloa matou fai uloi tai le universite sa moi papaigalagala ia matou atu lo matumatumata i le falia folauna iai ale universite ma ana yo fa lu tele ya o suila o vai mai o le fa lu tele le o le fa lau le sa i tu i tu atoli o le ofisa o le university admin block e ala o to suila o si ila ya o tafa o le malai la la kapi so lo o tu i nare e fa lau taimini ya ana yo ma mo fulevo no ma tu atu ma tu ma tu ma tu ma tu ia mauna vaega eseese ia fai uro la ia matu toe matu fai uro i le i loto ai le outau matu moe ai lo la'i ia sauni i lo le matu malaga i le feo'aga i sa lesi lasfaile na so'o ai ia matu taunu'u atu ia manaia foi matu feiloa'iga faaleaganu'u ma feo'aga o sa lesi ia fa'asolosolo atu e la'i ai sa fai le latu afolofeiloa'iga ia so olole male male ti tayo ya so le wo sa uti tayo na tau folo a wo tau fai la vai e fai me fa samo ya on ilo la na mai ya ya tau fo ya morole e tau fo ya fai me lo la lo ta sil ele fi on a un malato lo lo ta ya so olola ya mal fai ngol o so vai fati no ilfa ingol tau folo ah ya mata mata leo na ifana ufo ilili tunu ino ulu ya malu ingol popo mal stau mal niu ya se yo ola vaina tu ili ufo e ulu ma tu ili il ulu ma fa sunu le suka ah vaina umalo wa tau folo ya umalo al vaina na ya fa ilo ma na fa ilo ingo fa na upo fa ilo le fa ilo ingo ya matoi fa ilo mpas o ia ole i faia feloʻiga taeaon muamua mai faaulaga anai ale komit nai tinā ma tamaitaʻi o le afioʻaga ia pei o vaega atoa ia o faamatamataina ai fua fanau i inisi vaega o aganuu ai a ia manai feʻau faasamoa foʻi galuega a le tatou tuu me o gasesega ia o le nuu foʻi ua ufaalogo e ua o fono lava i ina foa vatu le faafoaga ia peu toe foʻi ia sa faʻi lalo ia u faatai atu e foʻi malamalaga ia pefia i tulā lena safaʻi foʻi nai toeina manai lo matu ai ua manai fanau ia ua ona foʻi latou ia me atonu ala le taʻule faasamoa ia uesuiga i nei vaitau tatou tonuu e leo toe ua teleā me ua sui nei vaitau ae peu toe faatepa o nai fanau i mea foʻi sa ola mai le tatou tunuu ma o latou tuaʻa le peu na oo mai nei taimi a ia peu sinitalaatoa la na malaga ai ana umalo laʻia o le asona oo loi lasitona ia taape lou alu le tagata i lona aiga ia se tatou feiloaʻi mea le malae vaalele le aso mai ai ia o le vaegulimuli lana peolo peu tāua foʻi lele na mao ma le sio uafine ia maua leli mafataga foʻi ma sio tinā ma nai uso foʻi matua faafine ma latou fanau ia faapena foʻi le itu tinā o le aiga pe ua mo foʻi nai sila faʻiga faapena ia peo le viiga na o le atua toe foʻi mai o le mea le e matauina e leai ma se tagata na maʻi foʻi lea pena ave falemaʻi ona tigaina se gasegase e oo ani foʻi mai le malaga ia piia le tigā ona matutua ae ese malolosi o mai foʻi nei ia elei foʻi esi faapena taunuu mai tili le falemaʻi saiai lava le i lo matou lava talitonuga saiai lava le aao le atua i mai matou tapenaga se oo lava ni toe foʻi mai ia mai foʻi le faatali atu le matou nai matou mafataga le sa faamuli atu ia fai lei sauniga ina ua matou feiloaʻi ia toe faafoʻi ai le atua le viiga ona o lanatausiga ma le aveaʻi foʻi ao matou iai samoa ia feiloaʻi foʻi ma nai toʻina manai loo matua sa faatali atu ia ma le matou mafataga atua ia viia lelii aiai lona ao faaloaloa e laveaʻi ma puipui ia faigamalaga se ia oo lava ina toe foʻi mai ia sina talaatoa la na malaga ele au ia atu isi vaega ua e tagona e tele foʻi ona lavelave pea faamatala atu meu a ae tāua foʻi o faaupuga ma lauga mamea uma sa afai ai e alai asiga nai tamālii foʻi na asiatua le faigamalaga mamea faapena ia o le misi atu le tina sa wala audi ya imato ili ya fionga ili tu ya tua ya tafua maluluwe ma fionga ili faipule ya falu mawaenga chichi ya la sa imbaita tuwa imato ono lato usufu ili ya mato mafuta ini ya na ya lava mato mafutanga ili ya fu ya fiafi na matafu ili aval filo ingu ya soo ili ya mali tau mafutanga ili napo ya mana ya fu ili mato mafutanga kutu hata mafuta fu ili ya fionga ili tu ya tuwa fano funofu ya imbaita fu ili ata ai fu ili tau tuwa ina fu ili na ya saa na ya fu ili tulanga faa tai ilona ainga mari tu malo fa lo ngi la fo ile fiongel ya tafu ya yole ni za ngono fo lo tu malo lo ona wa vatu wa fa no fa ta sima ya lo ngono la va fa ta va fo ile le ona o tum tu mungo tu malo ya ni ko sa la tu ta no fo ya ta ya ta te lo ngono la va le bibe fo le tu lo we fa so tu le fo ile na tu oya o no fo ya uta fo le fio ngal tu ya tu fa no fo a bi fa lo longa la fo i sa la moma tu pa ya ai yo le yo te tu no va no ma la fo fa ya le tu ya mana ya pio ata tu na ma tu maftang ya te lo no le va na le fi fa fo nga mo i sa va na ya ya e pio se ta la tu na fa fa tai fo i di tapo ingal tatu tu te loa sa tu talo mo matua no to lo lo u le ai no musu fo e fa lo ha tu ra u mananga ni te u e ni si ma fa fa ma fo e ya ai wi le yo le to e fo i mai ya vi e li o le tu ala va ya na me uma fa fta i lo na nga le mo na fa ma un la tu te la vano si wala u le o le van fa tari mai lo telefoni ta lo fa Hello? Talof. Talof. Il est là, P.O. Tô fast, Marie. Ah, Talof, tu as là? Oh, Vivi.
1: Oui, Talof.
0: Yeah, alors, c'est pour nous, yeah.
1: So,
0: c'est pas Ivaka, boy, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Come by for what? Sei uma pergunta, fica com o meu jogo. É que há um homem que há um banho. Ah, faz bem, fica com
0: o meu jogo.
1: Cala o seu vai. Cala o seu vai, o seu.
0: Sare.
1: Sare, dele na cua.
0: Eu gosto de ser, fechinho. Ah.
1: La cua lá.
0: Ah, uma pega lá, é o ovo, é uma pega lá, é o longo, é o longo, é o longo, é o longo, Ya va pe au o sale ka ofisi di va pe.
1: Yo. Ah, sa yo ka paka kuwa kurio yo so la. O ba. Ah, ma paka kuwa kurio yo so la. No ai yo so bela na ka. Ah. Ma wa au de ko ai. O ra wa ofisi di ma de. Ah, ma lo al pala.
0: Ai. Ai fu ka po tal.
1: Ka po ia ko fu ba. Na fa ro ro wa er de ko bo wa. Me ka ro ko ba. Ah, va ka ko bo ya. Kau boleh berubah. Mau kau kau mana? Mana yang mana kau faham lo? Enaknya sebenar, ada yang dia kau sebenar. Macam apa? Macam apa ye?
0: Fahamkan.
1: Ya, orang baku nak kau berapa? Ada ada kau buka pulau ye?
0: Oleh uang satu walau le, suci filo. Oleh uang amatan pak faham apa satu pot.
2: Oh,
1: Ole bunga o makau kia, pole bunga e makau kia.
2: Oh.
1: Ah.
2: Mm.
1: Ole bunga o makau kia, pole bunga e makau kia.
2: Mm.
1: Bunga e makau kia, pole bunga o makau kia.
2: Mm.
1: Wale afe fukubia ya traka.
2: Mm.
1: Pole bunga e makau kia, pole bunga o makau kia.
2: Mm. Lala lofshit.
1: Anga?
2: Oh yeah, fafteik.
1: Po fero po kongwar saaro pura. Ole bonga e makau kia, pole bonga o makau kia.
2: Mm.
1: Bonga o makau kia, pole bonga e makau kia.
2: Mm. Ya lei fafteik.
1: No watu. Ka kwa hoide le.
2: Mm.
1: Ka kafa.
2: E o ngang kong ia mai kong sa o mai e o fuminga kong ia mai. Wa ang kong mi ngala le fakal ngang ta. E fa fo mo ja tsuno u le shili mai ya OBV, ya, tato pokalama ole fie pokosan, ia male palpoto. Inei taia ole, urusu varu minuti ute aiz furlua, emu sauno mai. Emu, uto yalvo emu, peia olu emu furlong fara au. Sauno mai, lefono.
3: Fie poko.
2: Mm.
3: Ole alen numela laki esaina.
2: Numela laki esaina fa fa mucha su ole al numela laki esaina. Ol pa putola.
3: Mm.
2: Obi wa emu. Ya, le si emu. Ma talo fa tista to balau.
3: Ya.
2: Ya.
3: Ya
2: tu a pasta. Ya, tu fa fa lo su ngaleo.
3: Ia fa malo aku mole saunga itu apo I mai ya ke au lokalan fa ia kule makanga.

0: ngopo ma o o le kala ngwa nga ma su wa nga lunga ile fa pe o te me mo ile e le e se e e a lo ka fa ka ka ka pa o pa pe ka u langa po de di me
1: o jo le
0: ma la fa ka o Ona I lunga ya famo le mole a banta ko chain
1: o pivi o pivi emo mana fonu le lunga re tebini
0: ya pa pelo ya kule la mua ya e la o sunga emo ya va be ko fa Carlo Vago a o pivi ya ma se si o ya alors voilà le
1: fonu mana fonu re
0: ya Kapea gule le nga mga ipongo ya le malolo. Alo ni kai mua.
1: Kakule mwe mba ya mga ipongo re an mba ya.
2: Ay malolo nga ito e penga luenga.
0: E ay ole sa ta ole. Panga malanga ole. Apasa ya lewa kako mpwese loa ya yi. Lewa. Fa fora gu ko gali mai fongore pa nga balang e onale che fa mon mole o vivi vole mo gu lang o ke foi mo u ko o gu le o le o fa lo ma o fa u lo no la foi le le vesiri fa mon mole avo o le bongo ma ka kia e o fe ko gu al sa o pura o le bongo o ma ka kia po le bongo e ma ka kia
2: Oh, oi orang awing orang kisah kia semua.
1: Ule, ayah ingat kamu ni.
0: Orang tak kisah ini kisah
1: orang. Orang koma angan.
0: Ya, lele kiri. Ile fape fola ya kia uze sao boleh ngamia. Kailo ya di tunggal fape hinga boleh ngamu for kangakai. Chalu chamo ko estelo y malo foya onga de mafuana ay o singa u so so aku ila u fa vesiri kawa na pipi le ba u jeji kuro no o le u pulo ma sa fa onga ya so i le de kaule le malo e pe ya o le mongo ma ka u kia lo ma fa onga ya wala nga ka ke le a O lele mele mga omia ele fesiri. O po maka o kia po.
2: O rapo ele mga omia po. O sao ale bonga. O le bonga o maka o kia. Po le bonga e maka o kia.
0: E maka o kia. Ia pe meana nave. Ia ele ubu maka o kia wa le. Ke le a ia kalafasa moa ele vea. Ai le. Le a fo ele suapa le a maka o kia. Ya enga o faka kwa ele ke wale aku ele sta o lo fa chili ya o ole maka o kia le ke fa mai ya o se me hone le ele ngo po le po ina fa se na po se mo ngai le fa ina e se ti o nga e ya ini o nga sa mangi o nga kapu e maka o kia nga mo nga lo nga ina pe fa le Sek ya tau ko ku be I tako na fukanga le sao o maka o kia I laka ika palongo longo I la aso.
2: Maka o kia I fasise.
0: Na paunga ni mea nga unga ia au kele iloa ngakau a mai e malai fongo ia sesi vahenga ia au e popo ni lau kari fono.
1: Como va
0: un bien. Apoyo esta con la mamá de le país gemeo, le tengo que un macai
1: pero
0: digo le voy a un balanda. Es un mamá y no lo carga un mamá lo mau baila lo pau.
1: Un poco. Ya,
2: bueno, la bala me la ve.
1: Pero mai.
2: Pia ole sa ole upu ole maunga o maka o kia.
0: Ia.
2: Ma ufa alongo ai la unga se kula fale o ula ikiki. Fao nga ai bea le upu lea. Kailo iai. Aro.
1: Maa. Emo.
2: se mo

0: Ufa long oi.
1: Ya, pasti.
0: Malu sekali.
1: Anak-anak lu Silvia di OPV.
0: Apa kau faham? Oh iya, usaha ini mah lek kubel bela. Kalau bangku usaha ini ya, ya lah aku lor kali. Papu kuat. Orang kan syawa ini bela. Kalau bangga emak kau kia. Ay kuku ese la bela fambay kalau bangga emak kau kia. Perkala kau orang le orang usah kau ini. Papa sya kawa. Ela ka ka fam kala kelbe. O kala la kawa yo ngol bangwa. Ol bangwa e bakau kia. Ai le se bangwa o bakau kia. O kala la ka. Fa mai kwa lwa kuwa bakau kia, bakau kia e bangwa. Au wal le bakau, bakau kia e bangwa. Mai. Ana sa ko fot ka ka ngoya babu e ka. Babu e ka la sa ko fo e bangwa le. E foi ela que afa falo. Que ele que foi o que craca. Ela veio louca que afa a rua lá ir, bom qual é o saco, por que não vai pular. É foi vai lá com fogo, foi. Eu co. Foi lá lá afa né. Ela veio lá que afa lá a casa lá vai pular. Eu vou ali uma. Me cogua lá e vai boa. Olha bom uma é bacauquia, ali se bom uma bacauquia. Ele se bangwa o makau kia la ga la fa upung ve fa bula no ngor ka ka yo ma al bangwa ya e makau kia e makau kia bangwa kala la ka ka o ko le pa upung la a ele se bangwa o makau kia
1: lafta malo mare
0: malo ya po ko fo lo
1: ka ko alu nga
0: Kako saone sanguanga pe UPV kako wo fa de komu wo ni papena awa foi laga foi a faro ko logo ke le wish ka fa bai a fa pega ka ka fia fa ka ka dinga fia logo le bangua o baka ukia a fi ka si se a ka dinga fia logo le bangua o baka ukia le ai Kalaga karu yo or bangwa ya e bakau kia ele o bakau.
1: Ya tatualu na ngai mang ya.
0: Ese ka ka sa ko foi.
1: Ngai mang ele story.
0: Ya sa ka bu palo mo
1: uba. Ke ya u fa sia ka ku ka ku.
0: Pai na pa ke ni na kom pa de le si del ko. Ele na ele pa la ya no ma di kao. O un kafia lu sa mo o kafe se.
1: Aí você mete fefe e fô. É se mete fefe e fô. É manga aí, ali, essa mão lá. Será que
0: é o bebê? Ele pese fô, ele é... Ele pese fô, ele é o... A sua feliz amiga. Ele é ngai fai, ele vi. Como o ar, ele fai mai aí.
1: Ele mantua lá, ele o por, pese.
0: É, ele... Ele manga o mate ao dia. Oh papa, isa pa wawa si la via. Tengkin kau pegang ni pak. Maie koya ngatu pule le malie mai le jalunga. Ua abe tamau le tala jili jili ole ola. Pas pasal ngah ngah maya koi le kalau angah le. Oh papa ita kau ya ai. Kako wo ye mo ye ya o pasa kako wo ye pule ko ina ye langa langa pesiri langa e kake le iropo
1: wa le o me fe to is a teori pe il story la e va au pivi
0: ya
1: wala ngala fo ye swafa matau tie ah matai swafa matai ingon matau tie yo ah fa e fa bu ala mata
0: ah ya fa
1: pena fo ne ah torn ah e tu sala e mana ye story la
0: Ada kata orang itu nak, orang sih kalau kau faham kau, orang bahasa kia le
1: le
0: paper kalau, orang waku amak bahasa kia le ir bawa le, awal le warga bahasa kia bawa, baik walak kulang
1: kalau kau le orang wing kau le sahun wangang na, emuli tala le ya cici oleh Allah. a olivana I a olivana na ye ile mta ti al mung a
0: e e fa mai na ni
1: pa ta ya no
0: ka mo ye ile sa ngwa fo al koi a fa mai la sa ngo fo ile sa ai ngai lu ngo le bong le
1: e
0: e nga ke sai sai ya ka nga ka ma me fa pe nga o le kala e pe pe ka wa so e pe pe ai lo ye le sa ai le ngu le ya o la si lo pie ka nga ka Ola fi o anga le ane le kala le sawai le sa. Ai lo pola sawai na le le le sofa ya baburu ena. Ah, masalo. Ai sa ngu poi si sawai ni kwa nga. E maka ukia le sawa. E longo ngo. E avu e kukuli le sawai le. La kapalo ngo. E fai mai le ye. Pu e ai kangaka. O le pese le nga ia leo ke kau maua isi nga mea ia o le kala akola e ka oko isa kau a le lo ke le au paleaka
1: Deai, o le mele ia O le mele I tatou, kuja e kala ngore e kala ngore au paleaka a I ufa asia I le fai polkala
2: Y pe por algo igual puedo cauvela, pea.
1: ¿Ya?
2: Cauvela.
1: Oh. Y fa fomos just do shit.
2: Cauvela. Y una opción. Pe como de mover la origa. Puedo cauvela. Pues profesa puedo cauvela.
1: Yeah, just do
2: it. On New Zealand, on the paper, my pusha, my pusha. I was a more. You allow fight, you allow mula, you allow me, you manga.
0: Por ale mele, famol mole, pacha por ale mele, si es mogo en Sicilia, le gusto.
1: Nga fie mo me fie le usho po le beta uta u vela pe ma fenga ma u mai.
2: Pe e po e va foi pe va fenga foi me le ka vela e a po.
0: Oh. Ia. E nga ke stilo pianga ma ka ko u. Ma nga ku anga ka u vela ku so ka u yo le u mu hoya u u ma le baka sa ya ile ka mi nga sala ma ya I mu pa nga ile u mu. Ya a fuwe la ya nga fa buku fa le le le kamal nga ko ya mai le ko fa fo isi ka fo wa e u fi la le kamal nga le wa lu ku ya ala nga ka u ka u vela wa e nga e ke lo e mo si su su ya ku ya ale ba vela u e fa yo ya ku lo wa fi fi ke le ya ku lo e le ka vela ya e pe yo le ka u vela O kau yo uma fa nga la wa ba ku ai fa fa le le ya le fese se fa le ka vela e ka ke la ku ya la I po hole le wole je me ka ke mo ka ke la ku fa le o ku mu mo ka nga e fa mo mo le for for fa le ka vela wa ma fa fa ka ko ko ko ai
2: wa ke le le ya wa ko ke le le ya ka mo
0: ya a nga nga ya a fa fa si sa I sa ni me ho nga o Sai sai fa pe la e fa fa wi che me wa le wa I no mo le afa a ka ngo vo ya e se la wo le la fa I mo le kamar nga wa wa malu wo le longa ko e mo le nga vo la le afa le kamar nga pa kawaia ko le le kawaia ko se mo a te ai ga fa le wo ka manga o e ko ko ko ki po ki sa sa i dona el ka wena le te ta wo ya o se ka ri ku le la ka wena
3: Yeah,
1: see, if I just started it, Ole the International Parliament Journal became a follower. Ole Mafuta, my International Parliament, as I'm pay out in New Zealand. Lo mafu ko mika ko mafu kamara so fa kike na kala na fa wolo mo mele wa na tali ma me a monti samu isa ako ya peni na yoane fa ftai mafu to mai ole ole ole ole o ngabu mau atu tali ora fshiri ya emu
3: ya go boy
1: ola se meka wot ka uvela lo fingal
3: ya
1: ya se me anta wot ka uvela lo fingal
3: Hola,
1: Alavar tau fo ulem na mbi tau vela.
3: Ya.
1: Ai o tau vela nga fa.
3: O tau vela.
1: Malule ile swa vai pa. Mm.
3: Wa no ko ma ka ma ka vela na. Ya ko. Ko eu fi ya ma.
1: Ma tau lesi me ma fu anga le na na swa fa tanga tai ile ngolo tau vela.
3: Ya ke ko vela ko. Wa ke ko ai wa. Ore me aye e ko ore ore besao ore ore uma foi do sua voz me o que e como cua ore
1: Ola se avape estanta en ata uvila i ta longo lo tanga tanga ta uvila i lo lo feme senu o no sau. Ai va longo lo tanga ta e so fa ta uvila ne fingu fia na matel nu o sau. Ma ta fe senu o sau li e sin gol.
3: Ya ko
1: belo kama ya lo mawo tuzalo mawo tuzanga na pio le uto tata ya tufa la utele ya tulo ya ofisini la lo tata ya tulo ofisini ya ngai chesi me ta wo fu imotato ah eh ngai tata ta yo
0: pato ke via kadia
1: bula ta mai ta ile
0: bango ngai ai ngai le la mua u len kon e kulo wa le uso ya bol kamali fo ye si ma ko ngu ngai ai nga ol champagne ol maya Yo no fue gay, le chunga hasta un velo yone, ngay, ngay. Nashi lo fía, le coigan ngay, ewa ngalo ya, ia ngay, kai ngay, velen kumi lo ya ngay, coigan ya, o el kanska wa malo sa y pelega.
1: Y le fío angale o tambo.
0: Ngay, ya fue. Masanga o falungaku, vaku ilunga, kamasi o algo. ilia sa sa ila u polo kalame
1: la u
0: la u kwa la u li le golenga ni swa pa baku la u kofama ilaka pa fonga bai
1: e isif to isif so ta ingore ore ngoma u to tu ma tonu
0: Ah, come aí, que mafu anga le pa anga le swafa le, mai le o leite me fu le se kala anga po se.
1: Okay.
0: O le kau vela ia, anga ke si le pia pasa ia, anga o pia kaku kala ngo ia, o le kau vela ua uma uma e ua, o le ufa anga le si umu so ai ua mai. Le longa pe te so kaina po se mu pena ia, o le kau vela ia, o le fa pena ngo. Yeah, you go easy, Kaimi. Pay Kaku, pay Nangta, or by my phone or Fanga, your paper mirror. Yeah, you have Bopa, Wonka, Fanga, Kawila, Kiwos, the Call of Vida, Tamay, Fale, Kumu, Kali. Yeah, it's more long of the Umu, yeah, we call the Umu, few, Vaja Kawila, and I look at Kanga quite look at Yafu Papu, always say, Umu, and Banko, and Hello, Fadwak, one day. Hello. How come I call Ausole, a Pelunisia Cavillari? Esas es solo el cauvela para julada, ¿vale? Como ahí era con faro, yo me haga con faro y daso y coinga le moro lo cual de faxa ya vamos con el disco y va a la igual. Anela, papel, pues sasa coinga ya caído, ya a lengua, ya, güey, para jugar lo que yo es, va a jugar a la rifa y voy a cauvela. Ya caído, pues este es un bajo algo.
1: Ahí le digo, lo tengo ahí, este bajo faule.
0: Y acá me ocao. Si ya usó lea. El término. Por el cagabo le opelema y.
1: Y.
0: La futuro en AFA, pero en AFAO OFE.
1: Y.
0: Y a Malis, mi hijo, en AFAO. O el término, o caubela y oane.
1: O le uso FAO, o lo topa.
0: Ya ola ko pala ola pangal ma le ni do ko vela a o ka ga fu le le a ele go le ko kianga ma ya o kaininga a pe ku e ke
1: o ke ka ga le ka sa mo
0: le ia safaka oi le ngole ia le
1: ya afta pa fo meta zdu si di maja yo ale ngori ale sa to i sa fata
0: yena moku ngai nga fo i le kumbalo nga ma a le ye o sei yo mo kie yo nga kala nga fa sa mo ele sa o se va se va ngai ya ele sunga fo ya lo ele ko nga kie i si lo fie sa mo nga ma fa yo nga ya makke ka makke inga le le ya le a o lo ngo la le ya
1: Ya, yeah, salam mai telefon.
2: Le numero la ki esaina. Le valu.
1: Valu. Valu.
2: Si eu te mo fai to al fisile le.
1: Si te mo fai mi.
2: Le i kapot.
0: Ke ko mai le kari mambole.
2: I kapoti.
1: Ya inga ore ngwa ngare ya kari yo re ya kari yo.
2: Ole te ro.
1: Grand Sano is.
0: Kama ya fe ro ro mar fang fun.
2: Ole, ole si se. Ya si to mo ni
0: Ya, bawa ia pengkala itu apa? Bawa bayo kongja. Eh, orang kau sama fai kong, mau pengkala pono ia.
2: Ule alat itu malam begini.
0: Eh, ia le wing ada. Ubu le, ya, kau masih le pia, masih le pia umai ulu ma. Ya, masih apa sah? Eh, lu mau wing ada, ngone ikaput, onsen.
1: Ika poti ilsa ole swapa. Pule raka na fale wa.
0: Wa ese le mamalu le tua.
1: A fio ese le mamalu.
0: Me le yo le alu le un chamco a le lo tua. Kogi wa sabu kogi me le fai vea we. Ya o. O le ala wa man malo nel te spai wa la nga le o komi nga lu pe ni ala wa nga ye mai ze ma a ka la mo ko ni ni te pu pa ye le bore do zari a ma mo ni ka ko ni le
1: Ale, eh, ini faham ngah oleh amboi ngah laku isha amboi. Ko korulah aku sup. Jala ngah lupa ya, ngah okay. O singaris, o iya ngah singarileilis. A o singare angaris. Merkingila ngah ngoi apa apa uveve. Melala ngah ufsi deh koi pole ira ya emohul. Ufsi di deh ngah fahimeli.
0: Kauvila.
1: Kauvila. Wow, kusa papa uveve ngofoa ili omkuka. Kusa lae pi afuala ili kauvila. Mela nga nga ngoyo papa uveve. Ia. Nena ufile kwa.
0: Onge pasa.
1: Nena ufile kwa. Aipe ole, yanga yifife ausari mako ngu ngoyo ya tauvila. Ia.
0: Ia.
1: Kusa okeo la iwole ya ngfa longa leka ngoyo ya kakal mako ngu. E fa fa un je veux la pas pour la nous voir qu'au vela nga ke
0: ah
1: ou bien aussi de quoi ici ou faut les que doit ta le soir fanga wa et l'on ou ça oui on ou le que ma faut on ou le mota on ou le si un
0: peu
1: et il faut la ma faut aller avec au ma faut aller que ou fait kai ming si ya et puis va pengar ka ou le aller les bonga ko vero pes aller aussi aller se boka aussi
2: Yeah,
1: Ele o pepero ne fisiria e mola e manga ia fisiria a la fisiria fa tul fala ukele e fori
3: wa we na kula ku kula va ku ur ka vela le e ka vela ye wa e ka ko e ka ke ro ayo mu te fa ye me e ta ma ko ye ya e o pe la fisiria wa por ale winga le ku ya ya ha ye e o le
1: Ora upunga e ora upunga fa winga fa winga ro foi le la chichi ma in. Ora upunga ore tau vela fa winga la chichi ma in. Usa e pe fa tau pa ai va ai te le lon tau. Ah. Ya va. Ma mali tau winga ro.
2: E
1: tau vela. Bro tau vela e kuja fa winga pe fa winga. E pe fa tau va ai ma fa por va. Ai un gong ora no sta u mo na.
2: Ah. E ma foi un gamba
1: ai na o. Ile a. Alu mo ngoi la u pau vela. Oye, ye, ye, yo que le lola y tu ma ko vela. Ile nga u vela ma ko.
2: E kuku wa e mo. Ela nga uka uka la e me kuku.
1: Ia mantuora mena chisa sa no ina mena tupu. Tupu eto unu. Ah, e wa ma kuku ele kuku nga me. Vai.
0: Ola kisa le, ahoy.
1: La fara fisi le.
2: Ola le ngole, ia le.
1: Oi.
2: Ia,
1: ia. Ma ua.
2: Nah, ah, isa pagi mempersi el kamalo.
1: Biar volume fuang emau ai.
2: Emau biar el
1: boleh. OPV, biar volume al volume fuang volume fuang.
2: Biar mau kuat kelele
1: bega. Emau alat kucing ale oleh apa ya? Oleh suang al vatel yang emau ai oleh pak kelele mula.
2: Okay, va cuore con io pasta o solo me la fu al bang malo. Era che il circo o già caio, vale. Era E vero io e mo ya ya e ca una fa valu a caio ya e la boca la boca o go.
1: E io fa per le mo vuol vari fuori io o pivi ya non fa come le e se
2: vuoi lo va ma io lo fai ora cari non fai te avere a me sta o anche va che va cau
0: vai vai allora poi gara vai va fatti fatti fatti
2: e ora coi na cari voi le a tanto va lo to e cambio cammino al pio va con i mai no
1: E o Morocco que é bom, ele se bocou faca faca.
2: Não, nem ia bagar. Ah, não sei. Uma porque porque eu ia lá, não, aqui lua e o fono foi ele mamão, e o caco guarda ali por. E é faca na foi mal o mau o meu ai com a chapa que é que tá pensando na foi na soca na caco, é aquela água.
1: E agora
2: o uma de puxinha em arco e no.
1: Obi.
2: Ya estoy ella. Ese ya fue que ese año, no, o no cambia, está más, pues no.
4: I want to break free.
5: Yeah, okay.
0: O pivi po wa ane sanga kongwa ya ile kali ya le fa eval de sidi le le la pau malu la chip.
1: Ola fa fa mang tari le sidi le. Ha? La fa fa mang la tari. E ola se longa se longa ko ile muwa.
0: Ya, se longa ku se ka ko
1: ko ni. Lo ka ile ile pe ya. Ah, yo la.
0: Play wa kong ile wo su sung ya la la me ko gong mo mang ki wo wo mo
1: ai ai ko ile lo mu
0: e sili lunga e sili lunga le kalitario le umu po je me pa penga ve ke ia mango ile me mango yo e wo le ai sunga malo si anga ile ko mo wa ko kong le o nga bo le vai o nga le fa lo e mare fa inga va ko le poco e anga ke wa se se fa inga ei loe aole si kaum si ma koule a kaum fai a ku
1: a chai o bivimo mo chari a ole au
0: ia le pa horo kui a te horo
1: bencana casi vos bencana kui mas kiki kui mas kiki nga va mur
0: el uo peki el uo peki ma leo fugao Okay, ala kurwa pa pero kai ala sha. O wa pero lo mu. Piki lo mo le u bakala ye. O wa lo ba. E wa len vo ya bisi fa. E ka wa ka bol fa ipo.
1: Oh.
0: Au bo wa la fa. A ba sha fa ipala. O fa ipala la. A bo wa ir ka pola. Mo lo ka lo ka e se poko. Ka lo tu ile.
1: Ile ur.
0: Ile ur bakala.
1: Sorry,
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house kala lokal kala lo bolo lima la ve bolo lima ha ka go aku ke sik tabai ku ai ka go ku ba ku no na mo ke se ba pu ku wa kala wo ko gole or foko ku go ai lo ai la ba oh
1: ai le mu lo se no mo le u
0: e de algo se ba lu
1: fa pe u ya ki me le spiku
0: de ai la a ba la fa u ba ku lokal arwa ku la yo wa u bo wa el fane Alors fallait bla bla bla fallu ba veya. Ay ka wa para ir le uno le ayen le foco la. Ah. Ya wa ke bisia oi. Ay uno le se fece be ku pa le se be au ke ka u se pusi. Au ke ka u se baile.
1: As kank.
0: Ya wa la ino lu ke le ka ka ya ka ku se ka.
1: Ya fes kam gigi ke ku ka ngo se kam gigi.
0: Ya bo ka ba gigi. Ke ka wa po le pa ke ke vo le be si di lo pe ka ka pe u le u le o fe ala a wa ke ka u se pu pu ja baile
1: o
0: a wa e ai lo be pe lo bor baile
1: o
0: se pu wa la la o la be o le be la pe ko a ve lo po le ka ko bu ba ga a ya ko ya nu la si de u le ko bu ka ko ko lu le u e ke la ku ra o ska vai pe ko e la i si ala ko ala ya lu Oiga que lo ala yo lo
1: va a hacer en el loco en inglés y ahora voy con uno.
0: Ahora le especula a un bolo güey lo. O le la fa la usaca le decir yo ocupo el limo. Es al uno bele uno le va bailo. Haga un banga va vaya. Cogile cola. Ah.
1: Ora uno le que sa un mayor uno maca por uno vela.
0: O maca.
1: Okay.
0: Alo maca, güey va igual va con el pico con la ola. O hiki a luz furu ikula. Por boa kuma le luz furu ikula le nga olai fi oi yuke le le. O inga, kama kua fole kala go le le am bakpokia. Kala fasa bo go le le
1: am bakpokia. Aranga lal foko nga foko o leva nga yibu akol korumasin.
0: Ya, ala yele umike le go. Al foko la le fwe koi, oa kupu ya kel bele.
1: Oi.
0: O wano ola ya. O valora la isi ah isi duwa le ulula
1: eh
0: ava la lo lo le a kongi lo kongi kongi kongi ga ha o kiki kiro le kwa kongi ga kongi kwa kunga bawa le le kiro le ola si as ba yo so kasi e duwa ko pa u fo le lano
1: pero
0: ah le fuma ma lo si ken
1: ai ai ku ola le ya fi ola
0: e ma ngai ya ale ku ola fi ola pe ya kairo
2: E manga ia ia le kele fesili. A pasta. Manga le kato. Ae kai pei a se mea se faa masingunga ni tu asu enga o lau. O lau. O lau pai. Le maa ua ko e maa. Ia kuta paka ka inga o lau ia uma ia po le inu o le peno. A lea na ua mai lau kani mau mau kukupo o lau kala kukusia. O lea le so o kanga o le anu o le foko le kokongo le ulu o la ai. Ya ma vaku yuka ile nga kaimi a le foi ki ko fa mo mo sa vaku se si kali mo mo e makel mele ya ai ja la che ima ye i ave o le afi ko apelle ya o fe a le kali chao va mo bol
1: kali umanga
0: a bo la ka fa la ka o la kali a bo va ko gi lo la al bele ko fi bo bo la lo ba lo si anga
1: umi
0: Oh,
1: ya yupa. Va fiera la rua, fue con más, sin le el foco una fama.
0: O le está más por calanga ya, ah, ya más aquí, ah.
1: Ya con huevo fue cara el maco pico.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ai, ne susu, e aku le ulu o pele, ulu le maa losi o le mele e alu kokomu. Ah, e oe man kua ulu makale, ah. So so ang mei pata, kua ulu makale e kui ai. E ne ai la so nga, masano e ala nga kui kongu le ulu maka OPV, ai e, awa inge ipa ui se mea kui ai se vae ma. Ai, e a kongu kailo ye pele pe, o le fa kwa pele le ile me ile afi wa ke le no pole ale si me e lunga ko le un mo le afi pe a pe kongu ye. Tona fo le fie de la yo ai ya ka ko ya e e ia o le kala le kam whalongo e le jesi me o le afi e whawa wa ule o langa o kako upe a whae kakwa i boi o pe a kongule me pe a ile me lea o le pe po le maro ki anga
1: o ma lia ia kari a o pivi ila whae me ua langa fisi
0: a o ia langa wakula o si o le maro ki anga i ukwa le lele
1: anga i ukwa le lele
0: a o la le Leva ko a mawa lele yak o mangi na na na na na na na na na na na na na
1: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
0: na na na
1: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Mama rama mai dah.
0: Kamu aja. Lagi orang kamu ada morgan apa ngape? Lor pobi ape? Eh kau ni apa? Aga, kau pilih pilih mana le? Kau mana cari? Kau ni tak payah ke show?
1: Ii, ni payah mukul kailo.
0: Krokkeli, kamo Stivai. Stivu, kamo oli gore?
3: Povi, kamo...
0: Austin. Ja, Austin, ja. Mä kuolella siuusia uaosu, kun koukut paapuun. Me voin edu kolokkeilla papaoon. Aika kaosu ei luuan, vai peelon, vai.
1: Saos.
0: Mä kuolella jää näkö peen. Lego okie.
1: Kuhia, ei fokol fai, ei siis faru.
0: Fokol fai.
3: Ei se... Se ei mii... Kuhia, ei fokol fai, ei fokol fai, ei fokol fai, Kau kia lo ma.
0: Onga.
3: Eh, venga. Oke lo a. Ya kau ya lo iwa lo a. Kau ya kau ino a ya. Eh, si ringa kau kia de. Onga kia.
1: E fu kujari ole e onga o martele ia e fu fu ara vai il kangaka. O si kaka maro lusi ko si kaka vai vai.
3: Na
1: aku ia la ki vai vai ele umia ai umma.
0: Na.
1: E maro lusi. E maro lusi ke o fal ma.
0: Ko waka ba. Tuo suenga, ah emosi, ya kaki bayi, ya tuo suenga
2: yang saya bukan leon doktor,
0: ya lewain aye, esu suenga mau topi ros mana fapenga, laku kilo aye, ini memang gua boleh fangu ya kaki bayi pergi pusa, lego kamu file suenga, mepa meu koko mengi mepenga, kaki fapenga aye pika bunga. E a wāina le eze o ngau, ia ianga sa'a le i whangunga. O le mano si a kua le i le sami inga paua le i a kauwheo loronga, le i a le ngā kalangua mai e ngi ia. Ia i ho. Ia OPV e paiki i maku i atelo le o ngā ngā rua i male foko. Ia upara po ngā kau ngā ke mara male le ia o le ngā kāre mea tiringa mano si mano se poilonga longa. Aul sami aja pi, orang kailo ya la uli, walang ma orang mara uli ya, istain memang, Se koki mo jinga pa pa wa voya fono el
3: lego ba ho yo wa logo o Cracovia o logo la vele ya a
1: dale ya na vele
3: por yo le mo fu
1: o
3: o mo fu wa era un poco por la fue como fue ya de mo fu wa ese mo iba ta fuerza mo le mo fu mo la vele era el grupo por el cómo fue no era oída humana ya que ahora ya no fue por el poca cosa amor yo vivo una vez amor vivo
1: bueno
3: Tengo un popo. se tem um popo vou aí. Favor, vai lá pro co aí, né?
1: Kusara kapangai koi fasa wi fafuri le ongari kuri kuya la
3: ni le pen ni la
0: kapu wa sa makala wanga le pen era la ni to si lo piani o le peruari ala ani le po ka ka la mo ka lo ko

0: room. Malo faf tailo. Sunga.
1: Hello, Rolf.
0: Oh, Marie, Pile, Musico, oh, and the lady, yeah, the sing, ma, Maleo, or Kala, mama. I only one of my son killing who found a long way. A cow rolling one is also a pessimist or a calafasa, mama, will pay a key pay a circa falum. A cow rolling one or sing, I saw him there. Oh, car. Mga kung ano sa kalabasa mo ha, o singa, ha? Ano yung kapano ang ulaw? Pwede rin nga, o nga po yung kapkapaw may nga, singa ilaw, pwede, ang sabo, singa rin.
1: Yung wafo na kaura singa rin, yung polar ko yung singa, polar ko yung afo, yung kaura singa ko ang leya.
0: Iya, ay polar na leya, ha? Yeah, e ana ko no fai mo rai mo fai e kala fa sa mo mo me mo fa penga ai e se la le le ke lo ge kan ka ka u ya singapore ya e le vo vo le ke le vo le ma o le si na ya sta fa te fa ko che vai mai e te lo ni ka pa ya
2: ya yeah, ma ko le fo le vai. Ah. O le vai foi le sau i ma ko i. Ah. Ya. O le vai e vem sico. Ah. Le va di u. Ah. Di u ve sico.
1: Ah. E se se le ki kila singa nga emo.
2: O sico le vai.
1: Ah. Sina. O i emo. E se se le ki kila singa nga ma o singa le sau i pese.
2: I na o vai u pese a o
1: Ore vaiya vaiya. Daye ese lagi kisinga nga ke fami e bom masingare pesi.
0: Ya, oi ji ko kala pasta ma. Ma ho mar kapo ba kanga. Mm. E foi kala ya no lo ka falo nga ku. Ona fau fau tan ai le osina ya o pili. Wa na ba pe na o pe na.
1: Es el que y singa le fama ya emo ma singa le quieren fa una que pisi. O singa le fama emo lo macua. Pero mi teléfono. Tengo mi teléfono.
0: Se hizo tú la le pese al mato, ¿no?
1: Y ahí ahora fue el pese con un saco y el pese con un
2: seguido.
1: Sí. Yo
2: pues, ¿cómo es el chico?
1: Como foi o episódio? Oi, ale mo,
0: ei. Foi, foi le mo, ia pa mo veu. Action. Ale ao. Ia, ai, ele o singa leu que vai agora. Ia só ia eu leu uma boa canta ao ai, ala nga paku paku fa kunga na me fa tenga ia singa. Ele o que causa lá fale com como ale com o ilaço uma longa cala anga ia ka ko man fa fa vo ile fa e mo ye le cara le a singa malanga kunga o ni me o fo fo ni e fa meu o man ia mo ile pio se la o ko o pa se fica male a ko ke ri piane malako na tolo wa ku sa mo o mo le dia vai ya ya o ku ti ki o ku ya ni
1: mata kasa
0: yo eh yo tu mal au makarata ma malako eh ya ai ya what de ya ka ko abo po ni kala ya ya ta ki mo kala ma ma ma ya ke le le wa ma ye eh ya ya ya ya ya le kula ngo ye ya fa le sela ile fanga ya ona nga ka kala ya singa wo wo li wo le ba yo singa ne se me pa ngo fien ya kala le ya mongi kako wa veia le mai el pai beau o singa le sta ka pale pum
3: Ya, kamu kamu mahu.
2: Ya.
3: Hmm. Kamu mahu ya singa lawa.
1: Singa lawa.
3: Lawa. Ah. Hmm. Ya, kuakau kau orang kaki lah aku.
1: Hmm.
3: Albe pun aku faham kui. Awak sama orang bela lengah la, ngalih ngalih ifang saku kui. Ufa saka I apalah apa umeng apalah kuat kege dia ini rasa rasa ugi ngopo bayo fungsi emang kuhun oleh alma fuang emang kuhun lah lele kege dia leo sikar oke mafa ufa wau pesan savari kege lagi ihai hiul hulele kongkab fuale fuasaka alikapa wala kege au lele isaya ingakin al sikar
2: sa on vai ver. Aquele macanga agora na lipa, ponga jabo. Aí eu falei mamã, quando ela foi cuida mal que canca nele, tu apale canca no ia sina. Ao. O ma fainar, ao ma fainar no mangal chamona ele. Le oficio le ao. Ale melo na cupua. O que le no boy o ma ua na mama ngakua ole apa pe ole ai forma soy le kulang le leyon sa lo kongo pai la